Kulwe kabaka kabaka. Ani akwenkana omulungi. Gwajuza etabaza za fena mafuta. Ojuze chikompe cha fene chiwa. Gwe Adamu sala za fe. Olwazi lwa fe. Yegwe lwazi lwange mukama. Gwe weka gwe nesize. Mukama wakati mumbera nesize gwe. Wakati nga biganyi nekuteko gwe.

amagulu eyo gaba kabakabaka. Ani akwenkana omulungi, gwajuza etabaza zaffe n'amafuta, ojuza ekikompe kyaffe ne kiyiwa. Gwe addamu essaala zaffe, olwazi lwaffe, ye gwe lwazi lwange Mukama, gwe wekka gwe neesize Mukama wakati mu mbeera neesize gwe, wakati nga biganyi nekuteko gwe.